0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Yabon. Nandiyo namiyak, sabang ako. Isama mo ako. Isama mo.

ginawa kita. Ngay kailalawan nuron school. Ngay kita sa no, da no, da no, chigaw.

0: nanaw ba telepon labo may kerita kita tau nganatay kapulusah ngagay dirimpo.
1: Hello? Ya, baspital ako.
0: Uwa pranay kita. Pesan do, Ariway FM.